0: Akushet.
1: Fom nan goute Jezi. Lal di moun yo m touve yon nom ki di tout, ki di m tout sa m fe. E sa ki bel nan histoire, loske moun yo vin yo di, se fache kote di nou, non nou kwe, maintenant nou wè.
2: Se te yon kesyon de leve Jezi pi yo.
3: Si se Denise ap koute nou, si se Opon ap koute nou, nou kwe, ya leve, ya loue Jezi.